Tuloy-tuloy lang po tayo dito sa ating programang Barangay New Zealand sa Free FM 89.0 at pwede rin pong mapakinggan webcasting sa www.freefm.org.nz. At kung meron po kayong mga comments, questions or suggestions, pwede nyo pong i-email sa akin sa barangaynz@gmail.com. Ako po inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Direk Rene, dito po sa ating programang Barangay

Eto na naman ang kape at pandasal. Ako po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagdasalan po natin, sumuko ka sa Diyos. Ayaw na ayaw nating sumuko. Palatandaan kasi ng kahinaan at pagkatalunan ang pagsuko. Nakakahiyang matalo sa laro, nakakagalit na matalo sa eleksyon. Kaya umuwi sa init ng ulo ang pagkatalo. Hindi ako susuko, wika ng mayabang. Subalit, mayroon ding mga taong hindi sumusuko sa mga problema at hilahil ng buhay. Maganda ito dahil bunga ng pag-asa. Sa araw na ito, subukan nating sumuko sa Diyos. Malimit tayong nakikipaglaban sa Diyos. Iginigiit ang ating plano at kagustuhan kahit pinahihiwatig na ng Diyos na iba ang kanyang panukala. Ang pagsuko sa Diyos ay hindi pagkatalo o kawalan ng pag-asa. Sa halip, ito ay pagpapakumbaba at pagkilala na ang buhay natin ay may pakay lamang kung tumutupad sa plano ng Diyos. Huwag mahiyang sumuko basta sa Diyos. Kaya sabihin natin, O Ama, isinusuko

0: Magandang gabi, minamahal kong mga kabarangay. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Direk Rene, dito po sa ating programang Barangay New Zealand. Araw po ng Biyernes ng gabi po, Abril at 19. Uy, naku, lapit na matapos ang Abril. At makakapanayam po natin mula po sa Pilipinas. At ito po ay parang part 2 nung isang araw yung tungkol sa yung love vida na ano yung ating pinag-usapan yung tungkol sa paintings ng yung Viva La Vida. So part 2 ito dahil ang ating mga kapanayam ngayon, siya naman yung tatlo kasi sila, so siya yung ano yung kasama sa art exhibit, pero ang kanyang paintings ay abstract. Yung dalawa kasi si Architect Robbie tsaka si Josephine, ano sila, mga impressionist, realist, abstract paintings naman. Nandito po si Dr. Ricky Riego de Dios. Okay, Dr. Ricky, magandang gabi po.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat, Rene, at saka yung sa mga masusugid mong tagapakinig. Good evening.
0: Good evening
1: po. From Quezon City, magandang gabi.
0: Asa Quezon City po kayo ngayon?
1: Ah, okay. Right now, I'm in Quezon City waiting for my daughter na ophthalmologist, no? From Jupiter. So, I'm here waiting for her with my wife. Asama ko si Doktora.
0: So, kayo, Dr. Ricky, yeah, how many children do you have?
1: I have 3.
0: Puro doktor.
1: May dalawa na akong doktor rin eh. Our youngest is taking up health sciences sa Ateneo de Manila.
0: Ah, okay. So mukhang magiging doktor din yung ano, yung inyong anak, yung bunso.
1: Hopefully rin eh, yes. However, hindi namin sila pinilit eh.
0: Okay.
1: Gusto nila, they can take it.
0: Sabi ko okay.
1: Nga, kahit gusto nyo mag-abogado, mag-artista, mm-hmm. If you want, okay lang sa amin. Basta may tinapos lang kayo. Yun lang ang namin nung wife ko.
0: Okay. So, kayo, Doc, do you come from a family of doctors also?
1: No, I'm not. Pero my great-grandfather, classmate ni Rizal sa Madrid, Dr. Ramon Riego de Dios, painter din siya rin eh.
0: Okay.
1: May brothers, may siblings, my dad and my mom, walang doktor sa amin.
0: Yes. Ang mga Riego de Dios, saan po sila sa Pilipinas?
1: Ang Riego de Dios, pag tinanong mo, Rene, originally talagang from Maragondon, Cavite, Rene, Maragondon,
0: Cavite. Okay.
1: Doon talaga galing. Yung from the ano, yung mga general Emiliano, General Mariano, mm-hmm. These are the no, mga ano sila from the ranks of Secretary of War during the okay. time of General Aguinaldo. Oo.
0: Many years ago, Dr. Ricky, nung natuturo ako sa Koleyo San Agustin, meron akong sa advisory class ko mismo si Marvin Riego de Dios. Nasa Amerika na siya ngayon eh. So, most likely, kamag-anak niyo kasi Riego de Dios is very unique.
1: Yeah, isa lang kasi, most probably, si Rene, yes, kamag-anak ko yan si Marvin, pero hindi ko pa siya na-meet eh. Marami na akong kamag-anak na nasa States. Actually, every now and then, meron kaming Viber group, the Riego de Dios clan, pero hindi pa kami nag-reunion ng malaki. Mm-hmm. So most probably si Marvin is a relative.
0: Now let's talk before we talk about your paintings. You finished medicine sa UST. Pero ano po yung